0: fam na tutu pe ni sina yo kampani ma pisi ni sema malo le tino wa fai mo to mang samoa kala to o na nga o ni lo fili ma fa na fa no le lo fa
1: wo to to ni se na la ngati la fa pulo ni tu ali ma se o fa malo fa yo le fa ba
2: Nga se fale natura e pe ole mai fatu ka nesa suka toto mawalunga ngongu tina puta nga se le mafaufau male ano ano ayo isi nga se manatua nei loa the nutrition and queen e tali I o maftianga tau mafai lana tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino po le sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ai foi mau folinga o lana anava a se lau pasene lo soi fo malolo ina e te ola fiafia farso taia ne loa le faulu Lunga ya masai le au pepe, mama moe mausu te lima poasa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete se su wane foi, ilona no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Ed's Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngako, malestesis sponsor.
2: Pacific Supermarket ole fale olo mo fatanga ya sauma eta filifili I olosi atoa pole fata ulusi
3: maua tama favela matama famata tele olo tu ai sama fingota mail sami o olo ss mameta ulima mal pacifica filifili sosela e ye chono me ai o tu sita yala matusi ole ola mo uma oe
2: tawa lunga lo ese tupe la fo samoa fa so ta ine lo le sunga ya no po entry sat ilona no fanga I pick wheel
3: Ile Ivano Luavalu, Iva Lima Lima Lima, Ivano Luavalu, Iva Lima Lima Lima.
1: The Pampas of Supermarkets, Morris Uleon Samorano, Malestis sponsor.
4: A fire ya and ya will pay your full. I tell you, Tina, Uta, one of two, Manta, two rene, the fatino vine and eight. You ain't enough for a series of pot to push a vine or the family. Tell my mamma, you are in. You find a sea vine and found my tongue at the fear me, I know at two. I think I'm Tina, the only pointino. In Quala, I'm meeting a malo lane. In over Yahoo, Masua, Quala, house of Mali. Tell him, tell my five for allow, I know me a matter, my Quala, I know so Mali. Kufuru wa mali maita ni umo. Inofu le leile fali matama mama iwa inga itumu tumu wa itangata. Vini mua mua ni matango duwengo so ikuwa malolo ino mose fautuanga li foma. Aile isawu li fona ma. Ia tautua na awani isawu li sepasi o se tahamali na upasesi inene ya afie ni sitangata. Isili lava le pui puia na ilole tonga fitia.
2: Yo Samoa na ona toi famana tuatu yele tato supermarketi yele Pan Pacific supermarketi yo e te maua yai yele sunga ya no mo le li le penona loto Samoa ya ma Andrew Sard

0: Yo ele Lady Samoa chaulanga changaloa ati le nana so ola twai acha cho tala mai si cha cho chofi Samoa na wotu lai mali cha taimi wo cho tolu minute ia na cha fo ilea ole tula e tolu ia ifi fata lo fa tule tau tua ia ila cho lo mafuta mai ia mafi mol mol ia fo ina ia lo fa anga i wo ma pa anga le si ulea ole Samoa na ngalo ya efia mol molia lof angal tautua le nei tula le fiafi le fionga ya patele Morris Thompson ye ya olo o fai malanga mai i Australia nei i Sydney nei ya e choe taliu i le asalua mua mua ya molia choe lof angal la fionga mana yel feilo inga atanga loa yoi mana yel feilo inga ma le fionga ya patele a
1: patele le fionga ya patele ya ono le amana ia a o se fatala ula fo ia le si ule ole sa mo nga ia ta so lo na ia ona ole wo ma mai ale au una a
0: ya
1: fa tai wo ta tu tu e filo ai lo fo nu o sini nei ia a ono va ia pe le anga le le yo le tu a sorry pe o fa ke le nga le la le yo ma ko ho le ngai pa pa ia ole afrika si do ma e fa yo le la le le ia le ma lo si so le puto ia tili tala vo wo le fiona ya patel sa o mai tau le ngai tanga ta ma le si va nga pito va yo mo fo ia patel ia yo o winga yo le lo fo fia fia o le wa ki ia o le si va ngo ta fio ta fa ta tel se te mi vo le fa o le fia fia
0: yo e mana ya
1: ta yo le si va nga ta o le au fa le nga nga langa ki li va mai wa fa ta milo ya fa fio fi ma ma fa le nga le fio ga ya patele ye ti ma ta fo ile nga ta ya ta u sol ya le ma malu telo le atunu
0: a tanga lo ya e mana tu a fo ya ye mo ila cho ma wa mai cho cho an si ule sa mo nga lo wa le va nga lue fo ile au au na le tu a cho cho no sini ne
1: ya fa yo ila cho fo cho a ma wa mai ta cho por
0: kala ya
1: e pe fo fo si si le fio ga ya patele tu se ma le fa mo mo na fio mai la na fio ye mo ni a o se una aonga wa leva tausanga o tautua. Wa ova male lua sifu montupu tausanga talu ona ngalue ma auna ia Samoa. Ia e ala lele ngalue ngale tua ila ufanua o sini nei.
0: Ia e faftai fo ia o lai fia fia la wala na fionga. I fale la tai, tangalo, fale la tai, masama tau.
1: Sama tau fale la tai, ia lai tausia ile ngalue ngale tua ile fo ivae nga. Ese le mahan nei o so kafia maura kai mie pua ia ngu kuai ka kua le tele o tala mali e fo ia le au au na le tua ia le nga tala le mata ngo fio la na tala fa ma mai fo i le tulanga o ia le tau singo le nga lue nga le tua ia fo i vae nga le atunu a le mau o le latu fenga le nga le inga ma nisi fo i o au au na fa wina le tua e ui ana ese ese fata fai tau langa o lo au au na ili tapa au le lang e tasi ale sini ta ua le ala o latu nga lue ai o le faola ino anga. A me mea patele. O le paua faa malulu yo na uso faa malulu ye. Tasi ale mea langa soli ya tula fono lea.
0: E wala nga oi. Ma ye wala nga oi.
1: Lea ye wefa mai paua na tula fono na faa malulu. Faa mali ye yo na uso au au. Paua le o le tula fono la uso li ya. Ya. Ole ngawi,
0: yeah.
1: Ole atanga ngawi ya, ya fasu pe aise afe mai ya na isi usu afe fiau. Ole ali sa ola u sa unua nga patele. E me iau tofi na ngalu maa liepea unga uia mai ya ku maa moe. Ma na ia tele, yeah. Fiau mori, mori ua sa. Wa tele ayo isi tangata e mafua ona li liu. Ia ona ole malo si ole faale anga nga ole si au auna. Ia mai sila sila fo, ia tangia fonga ole li i. Ile au au na alo fa mare fa mao ni pito vao.
0: Sa au lele ile. Ia e faftai e tuai, ia mafata alo fa tu lea fionga ya le ana mefi matautia. O lo mafuta mai ia mana yo na alo.
1: Malo, malo. Ia e
0: faftai le fatas mai. Fata alo fa tu fole tautua le nei tu lao le wauli. Le fionga ya le ata wale sa le petisio oka oka le saa saa ale tina. Le fale tua na po atanga loa.
1: Lea sa utanga i e pito vao le saa saa le fionga ya le ata wale saa na po.
0: E matautia lava a.
1: Ke fai yaku. Kula o le piko mai ngau fai pia ngau lana au pa ia na lana wa rota o le asa asa ama yeili ia taua a
0: o yele ai
1: o le pa o akava ku ngai piko mai luma wa fai ma wa pe soli Or ka kai fori ga mai oi, ah ta fai atu fori. Or e tau fe tau yo anga tanga ili tele fori o fafi fi anga sa fai na sa e mori maui na.
0: Ah, ya.
1: Al pa o waka vea kongo piko mai rumale ya ta waile au fafi fi ale wanota. Ah, malo, ele ta wilo anga mea o tamali, anga fa tupu.
0: E se male, matango fie fori ma moli moli atu e la alo fa anga tanga loa. Ia ile fatsinga na po, ah.
1: Mali,
0: ya.
1: I su ayo la ofinga alwe na fauna il pristine ol stick
0: ya lena
1: ya le su ya le pristine ol stick ya o ya le tonga ah ai mo mori pe ya tokelau ya fa pe foi le fantua ya malalatu no fo inga ma se pristine CMC vale fa tu ya el fa kolo lo valo lo ka mo sayon
0: oi ah ele lo ma ya o sayon le aru le ako ma na ye yo le fata singa na po ye fie mol mol ye choya lo fanga ya ile ile tai tai yo le wa rota ile tai tai o le la wa lofa yo na ya wo la va ya ya yes fale tua ya forma ya
1: le malu iva forma I mali ya
0: ya ma malona sui tai tai ya fa pe ai la so o malava sa awai ile fa tsinga na po e sele matango fie ya fa time fa talo fa tia tapuni masi o lo ma futsa mai li tau tua ya fa pe moli tsai lo fa anga ya helina ma tau finu ya mai queen selani ya fa pe ya lotu ma malvina ya mena yo la alo e queen selani moni se lo fa anga tanga loa
1: yo yo on fa anga masania o wom pa anga tatu por kla me mauti no ai le om fai on la tu le fa fonga mai ya ila tu fa fonga fonga mai la vai lungo ala tu le tio fa fonga fonga pe ona ya ile fionga ya pali tai tu yoani ya mal fal tu ya viva male ai nga mal no fualo ilo mato pitonu u minto a pito vau fa pe fo le fionga ya oke moa se yuli fe i mal fal tu ya sala masina o mo le tu fo ya lo fa anga le fionga ya tau a le ata wala sa a muli pola tau pa u tonu papali i male fale tua ya va va sa mana ya te wila fa pe fo na fia tai nel tatu pe se lan na to va muli ya lo fa anga sia wo ya sa sam pusi makafi a ya e wi ya fo i olo o ma ma o to fo i fenga lu ngal kamalo ngi va ngole o le auli
0: ya va le malolo
1: a le fa fo ma mal fale tua ya sa sa a ya pusi a muli ya tu lo fa anga yo le tau tu al tatu por kalami ya mesela sia si wo le fionga ya toa teveli sa ko fa pe fulfel tu ya sita mo no foalo le ayo inkopen ele fango le ina to to to al tato por kala mi to vao
0: ya mana tu ai fo ina ya lo fa anga tanga lo fetsa la inga ya lio le babe anesi ya mal fa le tu ya se fulutasi ya ya fa pe la fionga ya o te moa ya o te moa se yuli mal fa le tu ya sala masi na fe
1: la mo moli mai alo fa anga le vanga le na ya tia o fe mai faksol ya ha wiki nga inga wa kua lo whaanga ye fe mai leai e mo moli pea lo whaanga yoi ile tau salo le jo ya tu vao mana i fatia
0: le lei ya ai ole a taina i ele siu fufonga o weino lo unei tino wa mai vai ya e moli moli e tua ya lo whaanga ya manisi lava o mafuta mai le maua o tau swafa
1: vai vai le apito vao ai ona le mai o tute fia o mangalu e ngole vai ya suwa vai vai
0: ya yoi ya matale wikeni ya usila o tau fafufonga

0: Yo esa moa le si fonga le na le puni ala vaa. Yo le tupe le pongai yo mese se uma. Yo le nana sa o ula atuai. Yo le tato waya telefoni a fetoso ai mai stete ese ese o au se talia yoe. Mana yo le tato tala mai stete ese ese a. Ya ai mai se lava ya nai fautuanga na I winga le fainga fu spau atanga loa mal fa fonga anga Samoa e ese maleta u o le fautuanga le nai mai se lava ia pe afaio afia alo ma fana u a feo inga foi ia sa uma ia matua e momoli ia na yalo ma fana u ia o onga ma choi piki mai a
1: fa manatu ta u a
0: atanga loa
1: sa o le yalo fa manatu pito vao. Ya ono le vai tau le nei watau wa tale soi fuanga mai le oso maua lunga le penisini. Ah.
0: Ai, ya.
1: Ya manatue, awole a vialo ufa ali il tau wa tale penisini mene te sa wai e ko mumu ko mumu le pam. E sa wai oso angalo ya, o ino failo fuspa.
0: Ya le na.
1: Wale tele na o I tatou. Ah. Wai lofo ing whakaril ka mai kiki le loko au kua inga sau mai le a onga alae I kaku I le pam. Ya nga sau ka mai kiki oso mai konga mai ya. Kakou, nga oa le, ala nga lo nfali fusipa ulta mai titi ya oti ya tuwe fwe mai ele, se fusipa. A fula na fiwa pipelo, ala ema wale kema. Ah, mana tuwa vae nga ye, te tawa na pui pui ya, ona iwa afi tau li la iti fa pena. Ye, vea mato atu nga, ya mafaya ya le mafaa fi tau li titele. Ya, tato utau na uta le poto efe talai. Ya, ma ina iwa aenga le nae maru pui pui api o le fengol fusipa, ona isala fwe le sona sawa sawa ulta avale, le tu I moli. Mana tua toi titi a ine ai e sini toi titi moli uma wa tofu ma le kema e tua e
0: o
1: fai pu e na I pe a fale e tonu tuto vau.
0: Ioe, ia e mai se foi a, ia pe a e tango tango I lau telefoni, ioe. A hoa le situ langa le na le wa maua.
1: O le satani numero tasi le na tuto vau, sa o le le ia oi, a, le anga o lau fai tau, a, o satani numero tasi le o le telefoni, ioe. Mana tua se se keimia ngā kakangi a le message a ke ya le wa ki kilo telefoni ala ya lutavan na e va ya kwa isa fa la ila ila sa u I ke ale wa kango piki ilunga
0: ya
1: na piki ilunga fa ka ala ya luka vale a ki lilo le ki lu fa sa nga I markema a no na va nga umol na ye fa tete ya le afia nga ma wel sala
0: se le le tupe a o le fa se la uta la le se me la titi
1: Fase lau le fusipa.
0: Le fusipa,
1: ya. Au wanga o le kema le uteilo. Ah, elima se lau lau sala.
0: E ke le aku ya el kamela e matautia lava.
1: Ele le ya ne fai male fai, te fai male poto. Ya ni te wae maua, ya ona fai, na ifo ile ama kele, ele mau mea kufuru. Ala fu I kele mea, e fai ole tongi le tongo taal, tongi le fale, tongi le taa vale,
0: pili o tamaiti,
1: mea ayo le vai aso, o wui ka fe, fe,
0: aa. Ai, aa. Ia ina watu la imai ele tātai mi watu e fulma le tolu minute. Ia ona faa muta fo I leo le tautua, ale si u leo le saamu na ngalo, ia ona ia lo faanga mulimuli, fia mulimuli atu, fia mulimuli lo faanga, ia mati ni moleifi, faa pea ia afe maleta, leone mati mitu, ia faa pea afe maleta Joshua, ia fia mulimuli atu aifo ima lo faanga, ia la fionga ya mulipola a pelu falalevi malfretua ya si ulepa ya mna yola alo ya Vince Malaysia fa pe Diane ya fa pe ila cho umalava e fa pe an fiamol molia cho ya lo fanga ya iole ya se wanti lea I maunga tuli iole fui maono taala ya male ainga ya fa pe ya eli tuunga malfretua ya aichulangi ya fa pe wo mapanga umalava ale si uleo le samona ngalo o maua mai ya le tautua le nei tula le afiafi ya mato e fa'amana tua tua I a le tato poloka lame
1: le aso atae
0: aso atae ao ilunga le selauta si male tolu famo
1: mai ono angai le iwa
0: yoi mai le tula e ono I le iwa
1: mana tua pito vao le mai au sauni ngalo tu maualo ua vano alu le falisa a faina ele fie fie mal fai fie ole va ia songa o ka ia kongo ila fa longo ia fa pea o ila ila unga mal fai fie
0: wa
1: le ia fa la o itelo le tau le upole ole ia ona ile tino atua malanga a ayanga ia tonu te alua tua whaafifia ina oil nei fwoi au sawa nga ia. Si si fwoi fia au mātango fia o rea au mai ele au au nā lea tua. Whaatupu tele ina ele whaatua tua, ia ona e saulua lea na ua mai ama kua pese whaafikai maa le luia failto na I o leo uli, whaasoro kua inga mai ama lea fiafi. Ia nana vai atua la atahale ono mi milo lo le ngilo laulu iti o. Ilu ngol se lautisi mo le tolu wha mo tau tua tua ili si uleo le saamona. Ngalo anai alo wha anga ni pito wawa ili. Fiatu inatu nei alo wha anga. on ai wo pa nga masang ya mako no mako welfare ah le mfan fanga lo ina le sunga ya le si faltano ai mal fitu ya Mary ya fa pe fontu va toye lo fa nga le fion ya to ateveli sa ako mal fitu ya sita le fanga lo info le fion ya to le foa ah li le toni vete motu mal fitu ya sua mel o maka maka la nga po le alu ale ale lo miki no fia feilo ya ya si ala ti na le po na po o le sia va noa ah si ti na malanga mai sa mo mo le to lo fa nga ya fa pe fona mo le to lo fa nga si ta ina le ni pese ma si ata wo ya fo mai sa li ya fa pe fo le to ya lu isa a ma le ainga ya ila fo no na San Helen mo mo le to lo fa nga mo uto ya fa pe fo si uso ya mo li vai ma wa ya mo le to le ngo vaye nga po le alu le to sala le ainga le il princesse a le si va tele le fa ta nuina ya fa pe fo ne mo le to ide lo fa nga ne fio nga ya ma so e puele male falitua ya Maria ya maleno falo ona yelo fanga na o u mana tu ni fu va hanga ta por kala me a pito va
0: yo ya mai la cho lo ma fu sa mai le ma wa o to swafa ya ila cho fa manoina ya o to ma o cha fa u fa le che le tau tua ile nei tu la le fia fi moli a cho lo fanga o to lava wo ma panga ma mai ale cha cho a si u le o le samona ngalo ale a cha ina ye le pese le nei mol moli a cho ya lo fanga mo o to ya le si u fofonga o Marina Davis la Usamoa usimaya la fa fofonga